0: Ana mucu bota
1: Ganga
0: e koya mona wa
2: Mba
1: una bote uma ba nyimbu jalo
2: Bai ba kata ka bozo
3: ba kata ka bozo
2: A duka na ka ba tombo Inde e ba ba nyimbu jalo ka bokomba ya mo ya ya na ba ka ba ka ndi
4: ko ya mo ya ku duwe
0: ba ka na nyimbu bozo
2: Bai ka na nyimbu jalo
1: ha
2: Ya ba na ta mo bozo wo
4: ba ba ka
2: na ba ta mo na
0: ne ka ka ka na ka
4: ba ta mo na ba ta

0: planeta.
1: Masakan kaya mo?
2: Masakan baga ng bale.
1: Kota ka, didi ka, mocho ka. Abeja, biswa, taboto ka. Masakan kaya mo?
2: Masakan ng bombe na mo masay.
1: Bombe. Kota ka, didi ka, mocho ka. Abeja, biswa, tabobutu. Oja kana nanya mam.
3: Gomba.
1: Oja ka, ndika, babu motore, ambeja, biswa, tabotoka. Oja kana nanya mam.
3: Oja kan bom.
1: Oja kan bom.
2: Oka ka pose.
0: O di balo la joye.
2: Pose.
4: Balo.
3: Oh. Kan kan
0: elong dan bungo na. Balo kada joye.
3: Oja kan bom.
1: Bom. Oja ka, ndika, motore, biswa, dakave, amakola. Oja na nganya mam.
3: Mm,
1: Oja na bemba. Oja ka, odika, motore, biswa, dabili. Oja na nganya mam.
3: Dikombe.
1: Dikombe. Oja ka, odika, motore, biswa, dabili. Oja na nganya mam.
0: Jabu.
5: Oja ka.
3: Yeah.
5: Yo koye ge.
0: Tiba kanya mo
5: jebia.
1: Oja kan ngbia. Oja ka, mundika, pave. Oja kan kanya mo.
3: Ngbom.
1: Ngbom. Oja ka, mundika, motore, mukenjo, diswa, bili.
2: Ngongo niko. Ngongo niko. Ngongo niko.

0: Mbonganika.
1: Ya bakalan kan tuh.
2: Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang b